Magandang gabi sa inyong lahat na nakaabang sa pagpasada ng jeepney. Ako ang inyong chopper, si Kuya Rob. Dadalhin kayo sa makulay na nakaraan ng

0: Sakay na dito sa Jeepney ang programang magdadala sa inyong muli sa mga lumipas na dekada sa Pilipinas. Dito mapapakinggan ang mga paboritong awitin noong 70s, 80s at 90s na magbabalik ng mga gunita ng nakaraan. Dadalhin kayo ng jeepney sa mga sikat na lugar ng ating bayan at kikilalanin ang mga taong gumuhit ng ating kasaysayan. Kaya sakay na sa jeepney tuwing Martes, ikasyam hanggang ikasampu ng gabi dito lamang sa Global Digital.
1: Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Lunes na naman.

0: Bueno kami, babawi kami.
1: Hinihingal pa.
0: Hinihingal pa makinanda.
1: Sa ating pag-uumbisa, meron lang akong babatiing ating mga regular listeners. Uunahin ko na, walang iba kundi si...
2: Magandang gabi po sa inyong lahat. Dito kami sa ilalim ng tulay ng Storybridge Brisbane. Pumapasada ang jeepney.
0: Jeepney, sakay na.
1: Humihingal-hingal pa. yung ating babatiin. Umpisahan ko kay Lito Kasaul. Ano siya? Kausap ko kanina. Nagme-messages kami. Actually, he works at the Senate sa office ni Senator JV. Sino yung JV?
2: Sino? JV Ejercito.
0: Ejercito.
1: And also sa office din. Connected din siya dun kay Senator Win Gatchalian, yung ating Senate President. Kaya, yun, may mga nagkakakwentuhan kami. Sabi ko sa kanya, makapag umuwi ako, pwede kong manood ng hearing. Para
0: free medyo pass.
1: Diba? Makita mo yung actual na ano.
0: Makikita Marites ka.
1: Hindi, gusto kong makita yung idol ko eh. Number one senator
0: sino
1: yun.
0: Sino
1: number one senator. Gusto kong makita.
0: Sino ba yung number one senator
1: mag,
0: mo?
1: Ano tawag doon? Mag-interpolate ba?
0: Mag-interpolation.
1: Oo, yun. Gusto kong makita yun eh. Kung paano niyang isalansan yung mga... Ano tawag doon? Arguments ng mga...
0: Argumento.
1: Ng mga senador. Di ba?
0: Yeah.
1: Okay. Yan, hinihingal pa daw sila. Anyway, at saka, uy, dumadami tayo ah.
0: Oo, may bisita tayo tonight.
1: Ito na, mamaya, i-introduce nyo yung sarili nyo ah. Dahil kayo, mga tiga, ano kayo eh. Tiga 4EB na mga eh. Sana nakikita yun, i-ano namin, i-Facebook live namin mamaya.
0: Ay,
1: hindi pa makalive dahil ako ano, naipit eh.
0: Naiwan nga mag-isa.
1: Sige. Pupwesto lang muna ang ating mga kasama at patugtog tayo na isang awitin. Ito, mula sa Juan de la Cruz Band.

0: maglakad ka na lang.
1: Okay, nagbabalikan jeepney. Oh, sino mga babatiin ng ating mga kasama?
0: Kalimutan ko na si...
1: Ako, si Boyet Frijinal.
0: Boyet Frijinal.
1: Okay. Ito, nagpapa-shoutout si Hector at Eileen Pineda and family ng Marilao.
0: Ayan, waiting daw kami live sa inyo. Kanina pa yun ah. Okay na.
1: At si Willie at Stella Bala, shout out daw.
0: Sino si Lito Kasul?
1: Kasaul. Yan ang ating Senate President. Ayan. Nakuwento ko na kanina, Boss Lito, na ikaw ay sa Senate kay JV Ejercito at kay ano, kay Senate President. Okay, good one siya, kay good one. Actually, meron siyang ano, flying school sa Pilipinas. Chopper. Ang naging naging estudyante niya si JV tsaka si Win. Gatchalian. Ayan. Kaya
0: ano, kilala si Win Gatchalian? Ano ba yung background?
1: Tanong natin sa kanya.
0: Ano ba yung special power ship? Alam ko lang lately dahil nga ano, siya yung natulak na Senate President.
1: Oo. Kaya nga ano, ayan. Ngayon kung ano gusto niyo manood ng hearing, eh, puntahan lang kayo si Boss Lito.
0: Okay.
1: Ayan, at nice din natin batiin si Jojit at Kami Aguinaldo. At sa lahat ng mga nakikinig, alam natin yung iba, hindi naman natin na... yung iba sa radio, di ba?
0: Yes.
1: Oo, kaya... So, sa lahat
0: oh, nasa
1: sa inyo,
0: global digital tayo, so everything, mapapafollow talaga. Sometimes people listen in their app. Or sa digital radio sa sasakyan.
1: Oo, saka sana mag-pick up na yung ating audience, ano, di ba? Yung anong tawag doon? Miss Camille? Nandito Camille, rin nga pala Camille, si Camille. Halika dito, mag-greet ka dito.
0: Andito na, the best host in the Philippine community in Queensland.
2: First time the best in Chakotlan.
1: Yeah. First time mo lang ba?
2: First time ka ba?
0: Bakit lagi ka nakikikain sa akin? Bakit lagi naman
2: yung alas before the start?
3: Well, that's the important part.
0: Parang yung lagi ka naman nakikikain.
2: Pero ito talaga yung, I would say, community service at its best because 9 p.m. you're still here doing live for the service of the community.
1: Actually, hanggang 11 kami dito.
2: So, thank you.
0: Hindi, pag ano, every fortnight.
1: Hanggang midnight kami.
2: This is dedication at its core.
0: Yeah. No, this is community.
2: Community. We're the love of communities. Right?
1: Yes.
0: This is community. You know, this is where we gather. This is where we catch up. This is where we make connections.
3: Where's Camille is our...
0: Tapagan mo yun.
3: Diba? Camille is our container.
1: Eh, ano yun? Tagline na ano yun? Tagline na 4EB yun.
0: No, sharing the world with you. Masyado kaming high ngayon. Huwag mo kaming subukan.
4: Maraming dalambala.
0: Maraming dalambala. Willy Bala!
1: Nagpa-shout out. Yeah, sa Mindoro, by August, dadalaw siya dito.
0: Magdala ng bala.
1: Magdadala ng bala.
3: Mag-guest ka sa amin dito.
1: Nag-guest na siya actually
3: ano,
1: noon. Nag-guest na siya sa atin noon. Hindi. Nung wala pa kayo noon. Wala pang babae sa jeep noon.
2: Ngayon na puro babae
1: na lang si jeepney.
0: Baka ay gawin na lang natin itong jeepney chika.
1: Naku po. Walang originality ah.
3: Kaya ako nga.
1: Lagyan natin ng originality.
0: Ano na, gusto mo jeepney jam na lang. Para yeah, medyo pwede. Bagets. Jeepney jam.
1: Pwede.
0: Kasi yung jeepney, ano na siya, classic. Pag jeepney jam, pag medyo namang may bata-bata.
1: Ano yun? Kasama na sa live yun? Sa live ng ano?
0: Nang?
1: Van Jam?
0: Pwede rin, crossover.
3: Kailan?
0: July 13, Van Jam.
1: Oh, abangan nyo yun. Tamang-tama nga pala, nandito ang host ng Van Jam. Pakidescribe mo nga ano ba yung Van Jam?
0: So, ganito yun. Dito kasi sa community radio, meron silang outdoor broadcast van. So, they use bring that to events, you know, parang branding na, no? ng station. And it's nice, it's, you know, it's handy, parang it's a mobile studio.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Pero dahil tayo yung mga Pinoy, we take it to another level. Yeah. Yung van na yan, ginagawa natin karaoke van.
3: Karaoke van.
0: Ginagawa natin ng paraan. Chini-change natin yung configuration ng van. Chini-change natin yung mga kable-kable. Tapos, gumagawa tayo ng van jam. Kasi madali naman makarecruit ng mga songers dito sa community natin na bibong-bibo, and they perform, and you know, they love performing kasi that's another connection. Kasi diba sa atin, pag kumakanta ka outdoors, yung local, may local audience yung mga kapitbahay mo.
1: Oh.
0: So it's a comfortable setting. So benta siya sa ano, sa Filipino community. And then we also, as people who nanonood, yeah, feel naman natin. Tapos yung mga kapitbahay natin dito, naging galit sa Australia. Pero the thing is, dito kasi sa Australia, hanggang 10 o'clock ka lang pwede
1: mag-ingay.
0: Pagdating, pagpatak ng 10 o'clock, tatawag na sila ng police. Sa atin, hindi ganon, di ba?
1: Parang may ganon na rin na regulation sa Pilipinas. Pero hindi naman nasusunod.
0: Hindi nasusunod.
1: Pero dito kasi strictly implemented.
0: Strict sila. Yun. Alas 9 plan, sasabihin na nila pag ano oras kayo matatapos.
1: Tapos dadalawin ka na ng police.
0: Dadalawin na, nakahanda na yung police.
1: Yung tapos, mobile nila.
0: Kung ano pa, meron pang isang ano nun, magpapadala ng sulat sa station. Sino yung kumakanta ng ganito? Umuungol, ganyan-ganyan.
1: Ano eh, hindi mo lang naman umuungol. Parang,
0: excuse me, this is multicultural radio. We speak in over 50 different languages.
1: Yeah. Mm. Okay.
0: Kaya, you know, we're not a monoculture here.
1: Huwag niyong tatarayan ng ano, mga nagbabanjam.
0: Nangangagat.
3: Nangangagat.
1: Oh, ano pa ba? Sino pa
0: sige,
1: ba? Birthday.
0: Oh, today is my dad's birthday.
1: Oh, yeah. Happy birthday, Dad.
3: Happy birthday.
0: Tinawagan ko siya kanina. Kwento ko sa kanya yung ginawa ko ng weekend.
1: Oh, proud na proud siya sa'yo.
0: Oh, super proud siya.
1: Yeah. Pinakita mo yung video?
0: Pinakita ko yung video. Sabi niya, ako gumawa niya. Oh, ako gumawa niya. Ako nagtahi niya. Ganyan.
1: Okay, ito niya.
0: Kento mo, yeah.
1: Mamaya, pag-uusapan natin yan.
0: Kasi na si Nikki Domingo, because she has to be here dahil siya yung event coordinator.
3: Hinihingal din si Nikki Domingo, kaya yung lumapit.
1: Ah, ito, patutugtugin natin kay ano. Okay. Para kay Boss Lito, para sa mga boss dyan sa Senado, ito isang awitin para sa ating mga senador.

0: Ang susunod nating awitin ay request ni Boss Lito Kasaul. Ang title nito si Kenny Rogers to you through the years. Yung mga ano ba, yung mga alam mo na, yung mga alaala natin nung ating, kasi kami dito matagal kami nagsama nito from ano namin, Manila International Airport days. Ayun niya, ano to, ano siya, ramp controller siya. Actually sa control tower siya nung umpisa. And then nag-ramp controller. And then ngayon nga, kita mo, iba-ibang ano, ano? Napunta sa Senate.
1: Ito.
0: Ito. Ito. Ito, Boss Lito, yung awitin mo through the years para sa memories ng ating mga nakaraan.
1: Airport Boys. For the Airport Boys.

0: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. Brisbane Metro has just hit a huge milestone with more than 10 million trips taken since services began. That's the equivalent of travelling around the earth more than 85 times. Together with 50 cent fares and Brisbane's new bus network, we've lifted bus patronage across the city by 27% in just 2 years. The Turn Up and Go Brisbane Metro is a quieter, cleaner and more reliable way to get around Brisbane. It's part of the many ways we're keeping Brisbane moving.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: Station sponsor.
3: Nagpapatuloy ang pagbiyahe ng jeepney mula rito sa Kangaroo Point, Queensland, Australia.
4: Michael.
3: Ang inyong driver, Rob Wenceslao.
4: Okay, 9:45 na dito sa Brisbane, Australia. Meron na naman tayo 15 minuto sa ating programa. Ayan, pag-usapan natin. Aware ba kayo dun sa ano?
5: Tabora, parang street yun sa ano, Divisoria. Parang babaan,
4: Divisoria ba?
5: Tabora.
6: Tabora.
5: Yes.
4: Yes, Divisoria
5: diba?
4: Yun?
5: Yeah, okay. Oh, di mo, galing ko. 1 point yun ah. Ano
4: okay.
5: Pa, ano pa?
4: Kailan siya dumating? Si Gobernador General, ayan, siya ang si Don Juan Nino de Tabora. Ay dumating sa Pilipinas noong June 29, 1626.
5: Okay.
4: Dumating siya sa isang kolonya na puno ng tensyon noong panahon na yon, sa Dutch blockade, fiscal crisis at social unrest. Pero bago ang Manila, may mahabang buhay militar si Tabora sa Europa. Siya ay isang sundalo ng imperyo. Si Tabora ay seasoned military strategist na nagmula sa Army of Flanders, ang elite unit ng Habsburg Netherlands. Dito siya hinasa sa kanyang discipline, logistic skills at defensive warfare, bagay na magiging mahalaga sa Pilipinas. Pagtatalaga ng hari, siya ay nominated ni King Philip IV ng Spain para maging gobernador ng Pilipinas. Ang appointment na ito ay bahagi ng mas malaking layunin ng Spain, patatagin ng kolonya laban sa Dutch East India Company. Umalis si Tabora mula sa Acapulco noong March 25, 1626 sakay ng galyo na El Almirante. Kasama niya ang isang kahoy na imahe ng Birhen Maria na kalaunan ay magiging birhen ng Antipolo. Ah, doon pala galing yun.
5: So, ano yung mga reform ni Tabora?
4: Reform? Teka mo na, isa ka lang.
6: Daming gano'n eh.
4: Teka na. Sige.
5: Kasi 1600, mga 1600, parang hindi pa ano yun.
4: Ito yung mga ginawa niya, pamumuno sa ano sa kanyang panahon mula 1626 hanggang 1632. Military defense sa Dutch threat. Dahil sa background niya sa Flanders, naging agresibo at strategic ang depensa ng kolonya noong 1627. Nagpadala siya ng expedition para sa tulungan ng Spanish outpost sa Formosa, Taiwan ngayon. Naghatid ng isang taong supply ng pagkain at bala sa gutom na garrison doon. Nakipag-diplomasya rin siya sa Japan at Siam para panatilihing bukas ang trade routes. Sa sulat niya noong August 4, 1628, inilahad niya ang malalang deficit ng kolonya. Ang kita ng Pilipinas is 320,000 pesos. Pero ang gastos naman ay 500,000 pesos sa militar, simbahan at depensa. Ito ang nagpatunay na ang Pilipinas ay mahal pero mahirap panatilihin para sa Spain. Ano tawag ng mahal? Expensive to operate?
5: Parang mahirap ganun, mahalin.
4: Totoo. Okay, hindi. Mahal natin yan. Okay. Nang nasunog ang parian, ang komunidad ng Chinese merchants noong 1628, siya ang nagmanage ng recovery. Nagpatupad siya ng proteksyon para sa katutubong manggagawa. Tiniyak na tama ang bayad sa public works at shipyard labor. Layunin niya ang buwasan ng corruption at exploitation sa kolonya. Yun ang mga reforms na hinahanap ni
2: Tabora Market sa Degosoria.
4: Ayun.
5: So, may kalye dun eh.
4: Yan. In summary, siya ang military governor na nagpatatag ng kolonya sa gitna ng Dutch threat.
5: Otherwise, manaano rin tayo ng Dutch. Threat nga naman yung mga Dutch sa Asia nang dumating sila. Kasi naghahanap din ng Dutch ng sugar. And spices.
4: Spices. Number one tayo, spices. Ayan, siya nga, yung administrador na nakaharap ng fiscal crisis ng may katapatan. At siya
5: buhay
4: isang
5: reformer.
4: Buhay na ba
5: reformer. Si Jose Rizal ng time na yun? Parang diba? Hindi pa.
4: 1800 siya, di ba?
5: Oo.
4: Kaya, ayan.
5: I'm pretty sure meron yung diorama sa Ayala Museum. Hindi ko lang maalala kung ano yung image. Pero alam ko may merong diorama yan sa Ayala Museum nung yung attack ng Dutch.
4: Ang sino ba yan? Dutch, ang mga meron Dutch,
5: French.
4: British.
5: Yeah, in French.
4: British.
5: Oh, yeah. French sa Vietnam. Kasi naghahanap sila ng sugar eh, naghahanap sila ng bagong ma-exploit. Pero nakarating ang mga French sa Nakarating ang mga French sa Bacolod. Karamihan sa kanila. Mga asyendero.
4: Ibig sabihin mga ano sila namili ng lupa.
5: Nag-occupy
4: ng lupa.
5: Na, well, they're colonists. Mm-hmm. Huwag na tayong magpasikot-sikot pa.
2: Tumbukin
5: mo na, huwag na. Mm. Yeah. So, hindi ko lang mano. I'm blanking out. Oh, mga Hardeleza, mga letter H, mga J yata na apelido. Mga ano yun? Mga French origin.
4: Fortaleza.
5: Fortaleza.
4: Yung ano yung hasaan ng ano ng gunting.
5: Hindi sila pwedeng maging H. Kasi the French cannot pronounce H. Yung mga J yata eh. Yung mga basta may meron yan sa Bacolod na mga hasyendero na French. Kasi nung time na parang antay with nasa trade route eh.
4: Baka naman sila hindi naman occupiers but more on...
5: Hindi lang sila nagtagumpay dahil kay Tabora. Siyempre, ang time na yun, yung empire ng Spain, malakas pa eh.
4: Oo.
5: Yeah. But, you know, the rest of Europe are competing for resources outside of Europe.
4: Sa India, marami sa kanilang resources galing sa India, mga tea. Diba doon nag-umpisa yan?
5: Yeah.
4: Yan!
5: Ano? Ano na natin projekto?
2: Sabihin mo lang. Si Buen Viaje na image yon. Yun siya pala nagdala nun.
4: Image lang, hindi ba ano? Hindi ba rebulto?
2: Rebulto, yes. Mm. So, siya pala nagdala.
4: Yun yung nilagay sa Antipolo. Ano pa yon? Still existing? Preserved? Meron mo 1600s pa yun, ilang 100 years na yun, di ba?
5: 1600s, no? Tignan mo na, ano na, may civilization ng Pilipinas. 1600s. 1521.
4: Actually, nabasa ko na, hindi, napanood ko na even before, ang Pilipinos nakakapag-travel na hindi lang sa Asia. By boat?
5: By boat?
4: Nakaka-travel sila kasi navigators daw ng mga Pilipino.
5: Oh, ito mo. Anyway, every other cousin ko sa Iloilo, mga seaman. Mga seafarers.
4: Kala.
5: Seaman!
4: Merong ibang, si Mandurukot.
5: Ang dami sa sa Iloilo. Sa Iloilo lang ha, ang daming maritime school.
4: Di ba yung mga worldwide na rin ng ibig sabihin yung mga vessels halos lahat may preferred nila yung, actually preferred nila yung Filipino kasi hindi mareklamo o masipag.
5: Masaya pa.
4: Masayang kasama.
5: Chumajam. I can't imagine.
2: Libre entertainment nila.
5: Yung may cousin ako, first cousin ko, kapitan siya eh. May drum set siya sa
4: sa bat ko.
5: Siya, may drum set siya. Pero ang sad lang kasi, you know, they're away 9 months at a time.
2: Tapos puro tubig lang.
5: Puro tubig lang. Tapos sandali
4: hindi,
5: lang
4: pag sa ano, kasa cruise ship ka, medyo masaya doon.
5: Cruise ship. Ito mga cargo talaga.
4: Ayun. Oo, yun. Medyo ano yun.
5: Coal, mga ganon.
4: Pero sabi nga nila, masaya din yan kasi may mga pumapanik sa barko.
2: Eh, kung nakadaong.
5: Kung nakadaong.
2: Nakadaong wala naman, ilang days lang.
5: Ilang days lang.
2: It's longer than
5: tapos dun pa sa, ano, actually, he was, see, I have that same cousin, andyan sa, ano, ay, Gladstone. May daungan dyan. May port dyan sa Gladstone. Meron. Sabi niya, tawag siya, andito ako sa Australia. Saan?
4: Kala mo, lahi.
5: Sa Gladstone. Kala mo, ma-Uber ko. That's 6 hours from Brisbane. Yeah.
2: Malayo.
5: Siguro sa Gladstone, may daungan dyan. Lagi silang bumababa dyan.
4: Mm. Shirley, ano pa bang, si Matt, ano mo?
5: Ano ka, magana?
2: Meron.
5: Yeah.
2: Pero hindi ganun kadami.
4: Hindi naman kailangan marami. Kahit isa lang.
2: Isa
6: mas maraming kapitbahay.
2: Ano siya? Sa kitchen? Sa
5: cook. Yeah. Ayan, having said that, di ba mga Ilonggo, maraming mga nasa maritime industry. Merong barangay going to Miyagaw. Makikita mo yung mga bahay lang. Malalang pag nag-drive ka, seaman yan.
4: Magaganda
5: kasi mga
4: bahay.
5: Bahay nila, maganda na. May lighthouse pa.
4: Hindi angkor.
5: Hindi angkor. Or, alam mo yung bilog-bilog ng ano, ng vapor? Yung bintana nila.
4: Ganun yung bintana ng bahay nila.
5: Ganun yung bintana nila, parang vapor. Or sometimes, magkakapit bahay, they look like, you know, Chinko, French Riviera, kasi yung style ng bahay nila. Alam mo mga seaman mga magkakapit bahay dyan.
4: Identified agad ah.
5: Pag seaman yan, anak niya. Ano seaman yan? Seaman.
4: Okay. Shirley, wala na ba tayong events dyan sa Gold Coast?
2: Baka meron kang... Ah, sa Gold Coast. Oh, hindi, meron, kahit saan. Meron. Pwede na ba nating sabihin?
4: Sige. Eh, kayo.
2: Ladies and gentlemen.
4: May 4 minutes ka.
2: But 4 minutes?
4: 3 minutes pala. 3 minutes.
2: October 3 and 4. It will be the first ever multicultural basketball league. So hindi lang dugong ano, hindi lang mga Filipino players, but anyone. Mm-hmm. It will be held at the Anglican Kumara School.
4: Anglican.
2: Ano ba sinabi ko? Anglican.
4: Kala ko naman mga pangit yung mga nandun eh.
2: Anglican,
5: nice,
2: sorry po.
5: It's a very nice school. Parang nakapunta na. And
4: then, ano yan? Basketball.
2: Basketball. It is a partnership project of the Gold Coast Filipino-Australian Cultural Ensemble and the Night Shift Bowlers.
4: Ayan. Kailan kayo magkakaroon ng volleyball naman ng mga babae?
2: Yan na po yun. Mag-usap po tayo, pwede na natin siyang anuhin.
5: Wala bang skiing?
2: Yung multicultural din. So, please lahat po ng mga interested, magpa-register na kayo. So, please follow the page of the Night Bowlers.
5: Night Shift Bowlers.
2: And the Gold Coast Filipino Australian Cultural Ensemble. May nandoon po yung detalye how to register.
4: Okay. Yeah, abangan nyo yung isang event ng basketball. Alam mo mga Pilipino, mga basketball.
2: Yeah, October
4: 24.
2: And ito po yung kauna-unahang multicultural basketball league sa area. Southeast Queensland, okay. Gold Coast.
4: Oh, saka yung there. Sabi, susunod, meron babay daw
5: na
4: volleyball. Ha? Oh, babay
5: na
4: tayo.
5: Volleyball.
4: Yan ang next project.
2: Yeah, kasama volleyball. Ka namin doon, Kuya.
4: Oh, ito na. Ito na yung favorite natin.
5: Magpapaalam ako, iti-up ko na sa kumbay. Alright, the next program is Insomnia After Dark with Mor. Masaya na siya. He's happy now.